0: And they know I a brother and they a Tuesday. Na said a mini meaning in a nemo. A brother no pebbian, a Tuesday and a pebbian and Pabo Cassiapa. Oh, a shaman catamanso project na and neno a dashrunco and a dashrunco. I a jebu. Yo, a jano, yamia dauroma, when ya abidru. And ne a dashrunco and ne a dacassier. Mwa mutitifie na mumma empire bono. Ene e brada anope yi e tu yensa e di afrimu nina. Onshua weti yo redi yiswa chena untu anamon e mada. Ene e tu yensa e di afrimu. Gunu ukunu unu weyeri nu mani ya busheni nina emum emra ene. Empire bweni bi ewo ashama na katamansu. Project na mkashi kristi diye ni mwenyamse ene. Ohau eni ya manibi wadbitu anamon edbebano. Onyanku pombe sheni weni mwenyam kesie pa. Anam na admini ni tu minshu. Eyi sa o hanya manen edi fro edi amahu. Ema usho tumie di adanse na odi ashe kristo din edi mwenyam. Endise ejuma sema ye basa, sika sema ye basa. Yari biya juni pedia abosu eka ena emino promise mfini disappointment ena ete teo. Da eboni bi ena osu shankonti wati ya enyeji promotion wani mojmema ema. Ejume biya du msebu su mse oye na egu. Sike biya beto msebu na ashe. Eno mense minu biye bi na nwakantu wabra abosu anase. Eno mi biya na pamboni biya na mraboni bi. Ena dao mamena wapwebu shemo. Ufru kru mba kra enyene wabo brana na yonso fakua ena ujina. Bebacho pa eni utu anamon ebra. Fa oha unu amani nini na fa bedan asafu ewrade. Na mekashi kristo diye ni mwenyam se ene. Oha ni amani bi adbutu anamon ebebano. Ode hon adansi diye ni bifri denu yeni mwedi yako. Nimbacho bebi ya ubi ade oba yane se. Obe faka eko ashama na eba ashaman. Na waka achiri meet anadava nise. Ube siwa ashama traffic light and ashama main station. Ube siwa ashama main station wa aye. Samsuna ube siwa ashama traffic light onshua aye. Unya ube siwa main station wa na ube siwa traffic light wa. Busha se ope ashama katamansu trotro. Ope ashama katamansu trotro. Mbacha ufa katamansu kanu waka achiri meet anadava nise. Ube siwa katamansu project. Mbacha aya for project ni eka hum. Project ni ene yeye janshin. Ube usi mesiwa katamansu. Project Messi wa katamansu project Samson enso wo e ebrudo do wa madina wo yibi a pro ne adenta frafrafo nyinanom yemfa e oyibi ka na enye simple emfa man ofa oyibi ka na wo shubesi oyibi o main station onya besi oyibi main station aso pe katamansu toto ofa katamansu ka no wo shubesi wo katamansu project baby o mesi wo project wo no e wo kwa no wa bo se asane ye somebody ka shepa e blue a papa shata ali blue da sunia twa safne din e ye on since five chapter ministries also boss arubi eda sabon nso baby aru no eda ite wokwan no abon se nimtu dia bi siwo nimtu dia na se ye ma mito nkoko ewo ho ansa awoja fukuku na ha ne nchen so boss stores bebre ewo ho o machi e na so dan ewo o machi no boss story building bia ye de sa ebuo na ye de toto edan ho no ha ye de no bi na toto dan no ewo ha e na asole ne ewo e ano peya 6637 ni ashasi ya chakura na e one ni apon onse se no nsuno onse aya na ensuo ne ni ade ne mesew ene e ma bibiara ensuo kwanse woni abre na opoje ene faahudi e dia ma ho a enra e first june enra e first june ene e second june June Bushmi a yesimi eye nshira Bushmi me bacho entrefie enetu anamon ebra enen e 6637 ya shasi ya chekra ne ye 1 ne ye pom me bacho wa obebia no ene brantam ene brantam ene brantam na enen eye dutwam ene wa wa mano na wa na wo ye ho enen eye special day ene ma onyankopon ema na me bacho obi a obebia so kai se ene ai ene on se last week me last week me na me kai se obi a oba ene bia chiro wakuma shwa de opa se June Bushmi ya uremi de opa se asafurade wa ye de maun ay chiro pe paso na pe anointing oil bako na bubo na fashim saushiro ubi ya ube biyana ene ode emono one cap emu one cap diye ye mniyayim emu one cap diye ye mniyayim ndi ene wadu wakuma shwa de ni she oye ni mudiabano nuwa pe emono su edi akahum ay pe emono su efakahum de opa se nyankopon ye maun se eya waliye awuo ejuma ayarisa akontio promotion ay sikebi na upe ubu wa chure nipa ni din sene meka no chure nipa ni din nipa na ope sika no no ana ope mwa no no chure ni din ene emu akro na fa hye oyɛ nim na fa ka emo no ho an fa ka emo no fa bra ene ni me hye ene ni entrefie ene e special day di manya nkopon ma ye hye agya ebo agya ebo agya ebo agya onya abeduru de ne mu amotiti difie na muntu anamo emanem ene tu anamo ebra na bra na bra beji woni so an bra na bra beto an papa na wo baba beto no an bra wo baba beto mu amotiti fie ni nyina mo baba beto no sanso ne nse befa frika no anopen no hye ne dan de nyina ye ye no teshi teshi fuo nyina no ye de frika ne ti teshi mo be ho teshi mo be ho ne de mu frika no asi sanso ne no nwa fuo nyina no e no nwa hye ho no mo be no nwa hye ho no mo be ene de mu so mu frika no asi mba cho mu so mu ko entem na mpo ba frika no bi na mfa mra sanso na oyibi fuo no e oyibi masela akire ni mo an oyibi masela akire ni mo e de wo e oyibi wo e apolonia wo e dodua e oyibi masela akire ni mo ne de mu so mu frika no asi mo so mu ko na mpo ba frika no bi wo na mu fa mra sanso na temani temani uta fo ne asha ma fo no e nova filling station new opposite sali na pharmacy abanso tintin e wo no ah nani mo se ne brada bi e no ona no pe ye de mu so mu frika no ebesi ba cho mu so mu ko wai na mu ko ba frika no bi e wo na mu fa mra na onyame ebesi am papa mesrew ene entrefie ene entrefie ema bibia nso ensi ukwan ene to na mo ebra na ebia na enei ena onyankopon e sane na wabehwe woni wabushye nyina abeyi mu afri mu hawo ene mama niam internet de ema bibia ensi ukwan bra na onyame obeshia kwan so nkosu sitia sina ye mo empire osuna sasana no pai umeda wase ebeja odi si odi nkonkon no ade munyam wada mo na umeda sasana de bidio shumjum eja ite funo magan penya de shawunsa yari tidi nyanse ene tonu mucho mani akumashadi nyina efa mai we ne si onyame jo bani nkonkon ni munti ajiri fu nyina yankase amen
1: efia ufri munyenti no mesra wa baba yo oyabe oyabe abusi ufri munyenti no dia mesra wa baba yo ai pita batuni manwando anwiri ba kupuo Wakana mama mbaya. Makose. Makose. Wakana mama mbaya. Na bangose. Na bangose.

0: se won pimbra ni papa da onko isi camera ni nku no professor se etifo abado mane fa de to suru bia hwe me se ba ma bia no uno ba hie bu wie won bed so a oyey dai obeda da ho ebi kura re from boxer so so mada sa obe brada me ba twa abado mane ni ye sa mo se enti ba ma wei ene ni maame akora wei ene ni maame ne kabo mo ku papa do ade a enti anadwo na papa ne maame na have sex no maame ne hu se se papa do wane na have sex ama na na mra otumi kunu ana nyumre no onwan ni sisi wano timno chinchim wine maame papa do e wo bed so papa no wie yeda wada hate se me ne me yire ne da ana opie ye no ko frɛ ne ba wei ne ba ne da so no pato bi yare akwada no abrante wa anya ade small guy what hey every asie ho hey enti wi ase pa ebi muti mo mo kwan sa what you ase ba visa jomo kuka what is the best sleeping tablet eno no visa to your penny bonny pa tie abo flawi sha wo fe pa o se ne mami o o se ne mami papa o se ne mami enti muti asem ne to aso e prof tie en abo fra ne mami ne ko bo pum se pie na ne mano no ma wo no no amoso do mu dem enti okunya ne pani se pie ne papa nada bra ne ye me ye adwuma no en abo yi we ade se kan e wo papa ne ko ho o pe papa ne won nem oda won nem ade ya ne se nipa wo beta won nem obewu na ka do ma won ngu su ne wu wo ada ne ku ana abo fra we de se kan papa ne ko ho wo ana o sa de word en film de bo de word ati enti papa ne struggle won nem wo ada ne ya wo se kan won ne ku atu mi ntie enti jo mu ya na me se se wate mo ko ka wo court o omo ka police station wo ana ma me ne ka cha bo fra de se papa ne wu wie ento fa wona koma ho 1 fm o ka na tu se e bi bitu ba so de tu won sa fa se ka no ti omo mo ko e body ni chemu a wade wo na koma ho no otu no eyi ni sun nya sa pii he nicolas wadi amie o ha small boy o ni enti body no ko ha me ba to wa ba body di bibia so de bra ontumi hwa me ma me body di betre mo ontumi hwa me wa hwa wo so abetwa hwe ba ma wa ba de no wo de na ho o hwa wo se bia o kwa o be bia ba ye ma asem enti ma me kunu enti ma me kunu enti kikiriki ko so wo no ana ne baba akwo da danim no osore ye ana otie mommy ana akwa de free dem bae mommy je na ekoso kura keto do no se bibian koso koda no se amati se daddy etie mu no so da bi oye call ana akwa ne sa kwa wura bedroom ana one na bado mawi pato mo hio one na bado mawi fa 100,000 Ghana cedis no 100,000
1: number
0: 100,000 do Rosa, 1 billion. You've killed a life. George Bato for Papa de Tunche. For Papa de Mammy Peter, the Majin Yu Boom. Ye we are Papa de Peter now. Yet this car won't. Unto me, Shamema. 1 billion, Professor. 100,000. Said on the other soldier, Dibisuko will be 100,000 or so five. And you say 100,000, would you be fear? I'm on in the bay. A far dear rapo, Papa. Ama nya na antu ba bia se eti akoda ne pie baaye no no se ah
1: number 1
0: na we die okay tie de besi ye amo fre taxi driver bi so me fa no mama omo se taxi driver na no so ba be fa e no ba no na danfo ene papa na yakunu no eti o se amo peja no mama ne to nyame on pebo ne o wo mo pega no man to kan ni mu no anu hu se obi nan etete ho a se rabanim wan kasa